0: naontate?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
1: Lagu angkutan eta. Oh, piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan.
2: Apa duli teuing da ka hayang aing.
0: Oh, jadi anjeun terek ngakan kaula.
2: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
2: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing. Jangan
0: buka mata, Jon. Ya. Ora wani teuing apa ku lanang, koe lanang.
2: Bener.
0: Ora kapindo gawe.
2: Tega lara.
0: Tega.
2: Pati sok.
3: Beh, urang ajar.